0: Colin!
1: E ti?
0: Pa ki moun jara kwe mwen la?
2: Mwen ki la, oui?
1: E, makoum.
2: Kouman ou ye, an?
1: Mwen bien, mwen la kabou yon ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje yon di fe avan, I kay pon trop tan.
1: E, gouti ya, mwen yon ti len.
2: Kouman yon?
1: Mwen kabou yon manje, sa mwen ja asou di fe.
2: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou, kouman? Tifi ma Johannes la.
1: Ki les la? Chabine Noé?
2: Oui, sa katavay ko de Pitan Company.
1: Uh-huh.
2: Ou konnèt li bien?
1: Uh-huh.
2: Eh bien, my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loy ka marche, pa ka touche te?
1: Uh-huh.
2: Tifi sa la, y katavay ko Pitan Company. Et bien, pi yon ti boy ki non fè rosa. Et pi, loy sa fran savay? I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
1: Pale ka wite.
2: Eh,
1: la mo toujou wè.
2: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pa de ya. La wè ti boy la vini wè ilè apremidi. I pa jamais antwe an di dan. Se a son gwo wash door. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fèmè tout la pot, ek tout finèt, mè on stil ka wè tou patou do.
1: Ki mè lè, kwen ni sa?
2: Tou an di dan kay la. Ek sa ki plibe. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
1: Mè gè si an. Kwen sa sa? Pou ka kon se bay sa la?
2: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
1: Ki sa ka dot ka don kom nan?
2: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
1: Sa ka AOL la?
2: Eglantia online.
1: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
2: Bon.
1: Eglantia, manje a tuit, Eglantia.
2: Mwen dou sa mwen ten pou dou la.
1: Mm-hmm.
2: Bon ay bete manje san di fe paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Mr. Colin.
4: Good morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
2: And do what?
3: I going and play with the baby.
2: With the baby?
3: Yes.
2: Si, mama, go home. No.
3: Mr. Colin,
2: sa ki vise ti mwen sa? Anyway, si Colin, mou kay bad.
5: All the time, you don't have to pay them money. The kind of work they're doing for free. Zafé Mundo stool the belly.
6: Siko.
1: Hey, Bibish.
6: Saudia.
1: Mon bien. Non, tu l'as. Parce que c'est pas vraiment entré.
6: Non.
1: Assise. Moi, mettez blind à tes pas. Le capacé. Oui.
6: Saudia.
1: Mon bien.
7: Bon, Siko. Où ça va venir faire ici à quoi?
1: Ma chanje.
6: Mwen fin pou nou fin pale zafè nou.
1: Oh, zafè nou. Boban dou sa. Chanje. Person pa ni pou sav sa.
6: Man, person ka di a yi.
1: Bebish, ou si pose se an moun ki ni pou chen si gwe?
7: Me, man, ou yon pou. Bon, tout bagay ka li komplan ni. An yin pou ko chanje. Tout dat.
1: Mem dat, mem.
7: Tout bagay, mem man.
1: Kon nou di, eh?
7: An yin pou ko chanje.
6: Ma vi ni pou ete isi a dioz. E gen sa jos de san chime a yi dme repè sou sa iti.
1: O yi pa la?
7: Na vi mouti avre yi.
1: Ok.
6: Ou bon, ok?
1: D'akor,
6: ou
1: ve.
6: Ou
1: ok.
6: Ou ba ba di bon.

0: Si Colin, good night.
1: Makoum, sa ka fane chime ou swaya?
0: Mwen te ska ma chéri. Koumou ye?
1: Mwen bien.
0: Apo an ti va?
1: Oui, mwen do wala. Mwen de gala vanti had la. Mwen jes di pye mwen la. Mwen jes vini asis la.
0: Ok.
2: Te mwen mwen do an kwestyon. Ki denye fwa ou eti an maye be ou tid la?
1: Apo chan de semen ki pase?
2: De semen ki pase? Tye mala really vingo, eh?
1: Oui, mwen sa, men. Beti di ka bien swenti mwen maye la. Mala ka bien manje, se mala ka delis.
2: Ou men se bien manje ka bien manje kon sa, eh?
1: Mwen si.
2: E ben kite mwen dou yon bagay.
1: Tye mala la ansen. Sa kwa li ya?
2: Mwen dou yon ansen. Be ou tit gatye ti mwen maye sa la.
1: Ki mwen yon ka di sa?
2: Tout kote ti mwen maye la mwen de be ou tit pou ale. Mommy, I want to go there. Go. Mommy, I want to go there. Go. Mommy, I want to go there. Go. Pa mwen.
1: Mwen Glintia, kare, ou ni ou suppose bay an ti mwen may an certain, kwenye yo ka di la, freedom?